0: Allah fogi ni ke lang matai ke puhala nei ha ko ta puhala fuki a nei ne fratoka e matako Access Radio ke lata moi tau tangata niwi ai ko leva te tau se fakoanga nei ana kai loa to li tu ma to fakatu ma una kai ke lata e moi tau aho ni ngalo mai mua ha ko ta puhala nei ne mai ke au ke Whakaako ni au po ke whakamamu ni au.
1: Whakamahani.
0: Whakamahani ke whakaonga I wanga hau. Mm. Ia, tungere ki si a koe, haku whalu mena, na kai haku whalu mena. Ka koe whakamafana haku maua I tau matutaki. Mui tau mamatua tau
1: ako. Koe mua atu e loli ma jo.
0: Ia, mena ia ni manako au, o maua te au e tau munuina ia, se koe hakoa manako ai ke kumi koe fe tau halamitaki ke, ke tuko e tau puhala ia ka whamafane tau atu hau atau tu. Mm. Give something for them. You know, I had my opportunity, what can I give back?
1: Ia, hako lahi manatu ia. E tau tolu o sika ha, hae, hako e tau Lako matai, puhala lako matai aki ni hata tōra tau hea ngāpita ki taha mai tau mga whawa niwe.
0: Ia, yeah.
1: Nofo e, mua atu ka la tōru ne whanau he motu nei, ne nā kai la mahino lahi ia e anga me mahani motu, tau whanga mena pihia tunga ka hae. E, tau mena whakalilefu, ne nā kai ki sia he tau whanau ne tupu hake he motu nei.
0: Ia.
1: Yeah. Tau whanga mena pihia ke e tau aho I mua ka ha, ka koe ka mataanga e ka,
0: Ia, tau kamataanga ke whakatūmau ki ai moe taha manatu ne ki whakakise mai tamawhiwhini haako. Fia fia lahi ai haako whai mga awa ia ne haki ki niwe, si nofua ia, si whanu whiwhiliwe ia moe tau mamatua, moe kisia ke ana, you know, maui, si... Mohoina, si mitaki lahi ka hai pihia taha puhala, ka maeke po ke, you know, onoono ki mua, ka ke o hake tau mga whawa, o hake, whakamafana ke tau whanau ke whenonga o ki niwi, po ke o ke tau toloanga, ka whai toloa, tonge tau whono ke tau manga ke whakani, you know, whiliweia mo tau niwi, whakamafana ke o, Yeah. Kā koe tō puhala ia ke langmatai ai e tau mumui ha tau tō.
1: Whakauela he ma jau kua ke he mga ahu nei. Tōla he mahuinga he tau manatu ia. Ka tuku atu kia koe kaha ke whakamave ke mawehe atu po ke whai kupu whakahiku si mawehe mai.
0: Ia. Yeah. Tiu ni tuku atu ta whakaoi. Whakauela he kia koe malingi kua whakatū mau hawa alolo ke... whakaholo I ha tau tōlu a ngahua nei, ki longa e leo taongo Wellington Access Radio. Moe ha tau a tau ngahua, ke lata moe tau mga whawa tau whanau, mua tu ke tau whanau. Ia pulupulu e tau seno ke mawhana moe, moe whakamalolo, whakalofala I atu. Ia mutolo si whakao e kua matutake pehe nei. Ia hova e wāloto tō liu whiwea ke tau ahu ne ngalo mai mua.
1: Ia whakao e lahe ma jau, whakao e lahe tō moli. Nā kai osi tō whakatūtala pehe, tātō liu ka kamatahanga fuke nei whakaholanga nei. Tō mai ke whakatūtala mo mutolo. E, ka mutolo fuke ne whai nena nofa tō kaina, ka whia manako ke tūtala si ui mai. Ui mai ke he leo taongo nei, ka tō whakailoa atu e tau numela he whahita puka hau. Kohai ni a mautolu ka whakaonga, a koe tāpuhala nei ke mātutaki ai. Kai whakaue lahi ka koe ma jau he pō nei, tau liwa te tolu ke whiliweia.
0: Ia, yeah, ma vehe tei.
1: Ia, yeah, ma whala.
0: Koe.

0: kakaitonga I loto weni atoni. Kai ki moa ya, oku ia e whawhetai ki o tua he tāpua ke mo ui, pea mo e fiefia lahi, koe ngā koe kei taula mahawe o tua, ke tau ngahi mo ui whawhoi tui tui, pea taua osi ai e aho whakoloa koeni, pea mo e kei lama ke tau whiha aki, I he ngahi mītia whasosiale, pea pe foki I he le te o, pea kia e fiefia ma kehe, koe ngā ke talitali lelei, Faifeka o Sofilisi Taufo'ou ki he talanoa ma kehe koeni ki he mau inga koe ma teu teu ki ha fatu tāma ki whakanatula ai nā tau wakai ki ai he COVID-19 tō koe ia e maha ki COVID-19 mo e vai lasi koe ia ka I he polkalama koe ni o ku whamamafa ia I he tokoni ai puleanga ke to e lava ke Toi Mateu Tewang e Ngahi Family, pea mo e Ngahi Community Pasifiki, pea mo e Ngahi Family ki ha tō mai ha whātamaki whakanatula. Kai kehe o kui ai taitalelei whaifekau sofilisi taufo o he whiawhin.
1: Mālo a bito tai tuna ola e mau whainga maari e whiawhkoeni, pa ukore pe ke hufanga toi pe I he tala whātapu. Kau kai atai moe fef koeni ki whahau ko atu ai whaho haa ma kehe koeni pia moe pure ngā aue ko ia ai kōsi io tahe tuna ula tuinu wafe, malo
0: Malo, pito koe, ko tui hange koe nā ku lawe atu imu a o ku mahu inga pe hange koe o ku toka ma kehe a pule anga o whahau ko mai pia me pot ngā aue mo ui pe ko Ministry of Health ai mahu inga koe ia ke tala tala I whale, tala noa, pia mo I ngahi family, pia mo I community, ke mau inga koe ia ma teo teo I ngahi family. I nu silani, ka wae ngahi palani, ki ha mofuike, ki ha tāwhea, ki ha tsunami, pe koe pe au kula, pia oku mau inga pito ke whai ha tala noa ki ai. I he whea fini, whai whekau, ko hā uhinga ko mahu inga ke whai hā mateu teu ai ngai whāmini koe ni.
1: Mālo, a bito tai, o ku mahu inga a bito foki ai mateu teu koe ia, a ki tau tolu mo tau ngai whāmini, ko uhi koe ngai whakatu tā ma ki whai nā tō la, o ku whaka hoko whaka foki whā ma upe I ha taimi u kai ke tau a manaki ki ai. Pei no silani, o ku mahu inga a bito. Ke aha haako mo ha ngahi palani ngahi family fa foi tui tui ko hi ko taimi e hoko mai ha ngahi fa du ta maki fa na tula hange ko ia na ke lave ke ki mua pe ko fa hinga fa tu ta maki pe ka ma winga ke tau mate te o kia
0: Mona o pito hange ko ia ke whakahoko mai o ku lahe taimi, o ku ikai ke lahe feunga ha taimi ke whai ha o ku hoko wha tupake. Hange ko ia ko ha mofui ke pe ko ha tāwhea, pe ko matangi mālohi, pe au kula, pe ko tsunami, pe ko whahinga whātū tāmaki ko ia o ku whahoko whātupake mai, o ku hange ko ia ke whahoko mai, o ku mahu inga. Ai ma teu teu koe ki ai. Koe hea ngahi stepu, e lava tokoni ki he kauwhanongo he se afini, e tokoni ki ha nau ma teu teu, ki ha hoko mai ha whatu I tā makipeheni.
1: Malo bito tae, koe neongo ulahi pe a ngahi stepu, te tau lava ke tau ma teu teu ai, whakai ki tau tolu, ka kwe pe a ngahi stepu ko omi e he ki he kautaha koe ni koe whikau aki pia moe Mateu Teu ki he ngai whatū tāmaki he ngai step koe ni na ala tokoni pe kia teki tau tolu ke tau Mateu Teu ulu aki koe mahu inga koe ki aiha ki I palani whakawha miri whakafo I tui tui I kai ngata I koe ki I palani koe ni tene hanga o a koi ai me mipa kotoa e wha miri koe hui ka hoko whafo ki whaha whatū tāmaki o lava ke ilo pe e ngai me mi pa family e na fa na u I he ako e na u ilo pe a ngai fitu ke fai ga ai fetau la ki pe mo fetu ta ki